ang ma lagi ba basa da ma lang na basa ma lagi ba ang da ma lang na dini la phajau na ang am sha ba long ba ke ang ang sma zaro ba so go yi awang sar ma sar ma soi ro hari ba bon sa phi ri ani khini ba soi ro hari ba thog ja ge ba ta se phi ro ga ni ba borbo thunya ne nang borbo thu mare na na sang kya ne am sha ba ang ko tong ma no ko na khai abre bina o yar ko na ha boi Bawa suku itu mana zara, angkai, buat atau mau tay tulia, buat kiri adi ba,